0: FM 91.7.
1: Sound City Studio. Kila yamanyo chumanyo mama.
2: Unasikiliza ngoma za kibwet.